Masih John, CKLB Hua on. Din sa tsego tsa ka ga shen har ku hi ku ni tu tsen min ke hua on. Il kapa me ko tse Philip Kotsi e wa hua on ku din sa tse wer ku hi ku sa no ke Vitalin Manuel he i pa ko te wa hua on ko Taisa zon ta te guyente chu ta kon go tse ko te sore te he a ke kuhte kon. Yat a don ten te kon ke kuhte ga.